Mēnei tētahi o ngā waia te iti tō i te kuiarā o te Wairiti. Kei roto nei ko ngā haka marama i puta.

ka muyo, mate muyo ka marama, mate marama ka matau, mate matau ka ora.

Kaptein Nui Waka Mpununa. Kidaro. Tara ki tuatoru wahine mo. Uri here. Chikua.